0: itoko bay ahrakad la ka sini warsaliyo woku maha inteneki hayeyeno wuhu sini warsiya waka ahiroktena lubatay wakri solay kadu qurano jine iyen wasuno nafsi sita nabdagana
1: leksi kaluk yaabini
0: maha kul abnaa tama italukaban wa wadi ahiroktena garbo hadagna yene garbo gadini
1: wii rakubu dubu
0: ragi wadra ayi dubu tanikeli
1: ay soo yattakami sugi
0: rakubi bulih musugi nay ahma ahma lay isno ba